0: papel di gas.
1: Bye bye, babayan ko.
0: Babayan ka po. Tapos di mas bayan.
1: Sushi?
0: Si.
1: Bay, dentas preto na bing, no? Dente ko suray.
0: Matira ng kaba.
1: Well, hindi kaya ko, no? Bakit, Ras? Kaya say, isungay da sushi. Na is ebo na ba yung lapapayang awotok?
0: Bong mo.
1: Wala, lagi. Koy. Kamisa na di itras.
0: Kamisa na ako na
1: ako. Para po rabi, pero koy sa kinambay ko na. Epilogel, ayudami ka ba, pero buti mas?
0: Sa ben ko ba, ma'am? Dada, undi pichiri ko makahintin, no?
1: Ninkapitra pili si Jesus.

0: Okay
1: lang.
0: Yeah. Magdiri sa pagkasabi.
1: Okay, baywa ko mi yu. Ito mas important.
0: Pag-ibay, pibigas, may mga yu.
1: Okay, pero nanong yung mabay yun eh. Take your rito sa puso, bay?
0: Yes, may mga bigas.
1: Okay, pura po sa tanong. Mabay, Boris, yes. Teoro. Luigi! Luigi, wadi siya, Pierre, nakibutasi, por fin! Luigi! Kibutasi siya, Pierre, por fin? Mahinta ba tayo ko fancy side, Kiko?
0: Mahinta ba tayo ko fancy side? Dahil sabi namin sa nakas, trimpang. Dahil sa nukyano mi kari, baka yung paipis.
1: Di kong boss na may comment.
0: Ang sakit pa. Sino saan?
1: Eh, buno po rabis. Ora, iya siya, but namin tayo surprise. Ibe kome, kiko sa... Pero tapos sa may comment,
0: usap. Ang sakit pa. Talaga po. Talaga, talaga ako sa... Mabisa yung kasama. Hey,
1: Ang teori, kito sa si... Kiko tayo si po sa nada?
0: Ah, mas fancy ko sa bahay, pamitabit yung detraha ko eko, gedi sabi rin na trahando.
1: Trahando mo ni Homer.
0: Trahando
1: mo. Kaya, kaya sa'yo dora, mapili ko yung buwasa niya, pa'y, misa
0: siya
1: pa doon, pa'y. Ah, no, sa pa'y oro. No, siya piyara mi nota. Tara. Tara, a tarde. Tapos,
0: sa'yo mi kata po
1: Mite, may rocky na konsumimi. No, sa'yo, ek may hindi pa yuda, no, siya.
0: Oh, pero ami ko, fans ko rufo. Sila kaya di prako sa men. Ande, wala mo bisimita yung demin, problema.
2: Sige,
0: dito. Kaya na sila,
1: pwede. Okay.

Kate, pero di lanti nota yang yung tiki awa, no? Yung tiki awa, sinahaya awa tadi bisinya. So, na awa tabay di makaminda ko po iya kay palikwiri, pero kami, ture awa kumita usap, arriba di gas, di minong tausan yung tiki awa di lanti flore. Di lanti flore, awa tanang tabay solamente paseka.

Okay, Gabby, when you say come back. Nagawin mo sa buto, hingga sa'yo din. Ando is sakit po, nakibang sa isubungan sa sigurin ko. May wako sa kagang, may tingbahin ka. Bakit ang unjust mo, ebesoting? Na magkita kinang. Sí, por tasi. O sea, el examen que te van a la mesa.